cara, lad. Kak mo na nagrel niya ano ni, boy. Sinse niya ukan ko rasi eh, boy. Eh, amyan. Kuson-son. Sinse niya pa rin ko kung sinse niya.